tuzaba abantu bose bafite impamvu banga kwifata ngo ibye byawe itazaribwa n'inyoni mu gihe abakunzi babo babasize. Urukundo ni rwiza yo rufite iyo ufite umuntu mukundana. Ako disi rurababaza rero weho n'ukunda umuntu birenze uko wikunda, uzamenye kuri kwihemukira, ariko buriya ntabwo uba uri kwihemukira gusa.